0: I le nganga whaaroaro e tumul fifi e o falofa ma wha, talo fatu. Sa mo ia te oele nei fo I tai ao le aso lulu. Aso se furu male ono, masina lona I vole nei fo I tausanga. Ma lore soi fua malange ma, talo fa, talo flava, ma ken fale le fo I la tautoina oe. Se ia pa ia li tu lata, si ia mai tu awa batu lo rima wa umai fo si tautua mo on sa mo ili nei fo I tai au le aso lulu. Ia, vi ia pia leanga leo le tato sisile se manatu le tato proclama. Ia o manuia o tau lealo fa maleanga lei. Ia umfai fo I un tato toi fe ta pai ilunga mpea unga lungalu le ea ili nei fo I aso fo. O se aso taua e whapopo I aso tau soifua, base mate uola tautua. Usimoe alau whafuanga le voa matalia le tautua le sufonga Samoa I Brisbane nei. I lungo alau le teo le wha ipi I wapalu tesi malitasi whamo. Mai tau atio le amata mene atu fo I tatu talo le tau. Tala o le tai na taifale o afu I fuwhanga o le au whaifeiwa le nei aso. Pe la cosa sa pa pa o ia pe la cosa la va avuele luce la o paos Ole na vu un fein fa ngota tanga te lungon me ve jet ski e po aia E al nan tu fa funga mai le vi inga le tua Usuina e le kalesia le e fakasa A mai poi rua I le latu pese le na mai le tose la uiva lima le tusi pese a le e whakasa mātou te vivi I atuia I lona suafa. Ea, ono e vainga le tato te tua nila soa la mawa fo is tato porukalama fau ua whaingo ina o le vaa o tala tau tua masani o stas fo e tua fine mai Samoa. O tala pufa Samoa mesi fo I alanga upu ia manisi o vanga fa pena mwala foi ia le longo longo pui ali ina o le tato tunu wa lewa na motu mai taula ia fa Samoa akua ngangu mai sole sunga mua tato talo tau mua tato tala talonga talo vai fanua Samoa so se vanga ia male au vanga le ngale wa maua ia e sa o lava le Le fue le masa o salo o koala e le fa se furu tausanga tu la maricha pipi e le I si oki ni vai vanga fui o ki sene le ale maute I matotua I po o tatu fale mai si a se a pengi paua a ole na mo mai fai ungal vai aso tene a Ia ole nau mau se tasi ole I sui a pulisili alam tangaloa ngore soifua maloloina. E alu kwa ki ai fangu o kisenga o la fi fiolo tangata. Ka olu kwa sole. E aku fo ila te u fapito e fapipi I a pawa e li tise. Wa umba fo I fale hanga I kangaka I a fangu ko Afrika ngome. O ngaki kakala I li pawa. E na tu atu ya u kafa. Ova male ofo. Ia alu ngau amaka ngamua na tau. Ona nei sa mona o sa wai le tabale afi foi le le no fafetele. Ona au ke kuku a kauro ma le. Me fulo le toto o tangata pungisale wa aipe tangata tau waso. Sa wai koko o ko ingo ke rilo ko sa kauro vai. Ki kilo ko ngā. Ke le fale tono o fakuro stoi na pia mna miesu so swan. Femile yo lan koko e reita. E lo ma va re arida la lo koko o lo kinga lo va lo ka o lo koko. Au folo me ali ku o toina. O fulu le ko inga. Sa u malanga ako e pola langa ako nga sa mga. O ka mai tau a mai ala wa po pola esko inka wa so le ma u folo me po fe e alwe. E wa no sa wadwe se I le no fanga fo le lo le centro. E po I e tau nu ma mai ai a no fo afi wo train o pasi me va pila. Sole, sa u ato ina le po vai I ka waso le o furele me. Sa u afi ko kongo o le ofiso lo I o Corin and Slater. Aya o sa u lalo. O la la ve mo moe a koe tangata pi Te roi leo tangata po sini po tangata whanua O tangata o lae po pula ma marlosi A lae mo moe a lao su sudu o de lae fōringa O tau le resi tua la wala le Queen Street Ma ko whakafo whapefa whitai le tua Yo fōringa ka nga ka mai a lae mwhai na ave le tua la ngā ruenga Ngā lua ia so umu A o lae mo moe le paka Kaka homeless for it. Oh. Ko fare le e tasi to my time. E malanga fare i ha. Ko ko le mo mo mo fo ru pio la fa kwa ke. Au le si au di le mo mo la ko planke. O fa pe sol. O le fa fanga le wanga le tuol tanga tele a tuol malos. A o la la ve mo mo le au malo si a o kere ke ia. Uisi mai ala ufafuanga ila se tala pepelo le tala mo Ia e fauvor vai ala ka vai e TV ma mea o atifa Alo mo vai sa o asole le o atunu unai Pe mai dangata pe tasi le lima pere ai fo ni vai A ke vai ako ala fi nga ua e manga o asa ufanga lua nga le wio tia Ma tatu o le sa ava vali le lei mo ual malosi I'm a quam sure short to pissure. Sorry. She may have a phone at the Telotomo or Samoa.
1: Your best friend with Prime 100 SPD slow cooked. Vet recommended single protein diets, sealed fresh. It's irresistible for them, guaranteed. Prime 100, loved by pets and vets.

Ole tinon matunu no tumolon to lua sa tu siele at o tamalo e longa i Samoa. Le sa tu siele fale at le ato le fale tupele e timine. Sa atu la malama i le furfuru a fuilele. Ole ngore mai lo Suzuki. Yo, ole mai le nasi asa tatili Samoa. Pai wa le rungali i nara vina vato le malo na ve timine. On a les lettres du château de Malo, il y a le temi alai o lunga li e lokale le la maile a e la fafine e pi ta vini si unga li le fia fia au e pau la vol fatto nunga lunga li sala au la vane ta ta la fai coco or poco Suzuki wei ole mata ole ngalu ngale na china fai e kakala o mosi fai tutu a ai makua loko le leiva ko Suzuki e la te me alucinale ave me aira Suzuki tonor pot e mana va tu lunga di le sias ola e fiu va finge su Suzuki ole fa fine foi va fefe ke wa kulinga ye lunga wa tu ne lunga ni ne fa tu tina ola mena te pisi ai se o Suzuki nga ora ko foi fa fanga wa nga lo nga ro kanga de poku ko ko wa ko le se Suzuki so e fo ro kalanga twa ya le jan fa mo le mo le la va pili se wi la kamai lo Suzuki fa mo mo a fo me kala ko nga nga la fo e mo la nga o la e fo ko la vele lo na ba eh pe ya se Toyota e po se Mitsubishi la ko so ko Suzuki ko yo Yo lenga faingo fale de ko kaifa yo la fura lenga pa ko inga ngama mai pe ya alo to yo tol mi chi pisi de ko so ko Suzuki ya olenga vai fale ya tatu vai nga fu fa pina ne faingo tangu ta fo yo vai nga fa fanga ya tatu ta fa po tatu peti e po tatu vai nga fu o e tatu fia fia ya wa e tatu e tatu ni si tatu ni me ola e tau o tangata fo e ole ain. Si mai ala ufafuanga sa mo, e tatu proclama mo oe, ia ole va atala.

Ona tata wala nga upu wa faa ulu talaina. Ua mana o ile ufi. Ae fefe ile papu. Manu ia lau faa longu. Faimaina yeise to nga ufi te le lava amali e toa imali. E faa pitoa lava le tangata ena te tuto ina. Ma e faa ingoa ina o le toa ufi amali e toa. E manu manu te le mali e toa ilana to nga ufi. E nga te whaatonu ina lavala na te oufi. E mataa laina na imea ne wanga o ienisi. Ise tasi waso. E ala ifo le te oufi wanga o ia umai tangata oufi ertu. Na matua ele fia fia la mamali ya toa ele nei tala wa ia whaalungu ina. Na faya nei la mutu ya teia. Mali ya toa. Oufi ele inga o ia isa mua wa naite si la fia. E fifefe umatangata ya te oi. Matu se masalo lava o ni fili mai fafolea ua faya lea tūlang. Ai maise lava atunu utuwa o. Fai maina le itoa mali atua. Uleana ia awina atua iloa le apai manisi wana au auna. E feo a isolo mafaa longolongo po ofea e mawai ufine. Na fapena alea o na fai. Na malanga le apai ma au au nale tukue matuasa ili solo le ni tangata. Ua esele le fefe ma ua soona li maloloa i ufi le tupu. Ina ua taunu ule apai ma tamai fale la tai. Na tawana ese ali i esu wafa ya faanua nua tele ufanga i ufu. Ule fanga one one ile vao fale la tai ma le fanga. Fai mai na nao latou faalongo longo atu itala no angani fiti apa au na fele le ia a e yo latou nunga. Ono latou tau tau lava le tau ufi. O fiti apa. O tangata fiti ne ye fele le ye pe yoni man. Ono latou tala. Fai mai latou te faalongo atu o tau lava le upu tau ufi. A onisi tala faa fiti. Lato te le imala malama ia. Na fu ilo le apaima au au nale tupu wa tau ia ili mea wa tupu. Ina uolongo tala mali eto. Na ia fatonu ina loa na au au na. Ela langa se upenga malosi e fatali ia ili toifu ia ne ufiti apa au ni. Ise itasi opo. Au felele ia ne fiti apa au e toisa ili nisi ufi. Na maua le leye le upenga le apaimala na vae. Na ula topu e ina lo. Maave atu lo ilu mwole tupu o mali etua. Na feselingia e mali etua pe aise alava wola to faya ili etulam. Aipo fea wola to ave ya yufi. Faimaye le aise isi nataliani. Aina olita maita ifiti lava na faifu. Faamole mole ufi. Ola o mato ave ina tu ule nu opulutu. Maolo ito tonu oseana. Ile ifa atali le apai. Talua i ono olona fefe tele ya amali etu amale mewa tu. Olene ya fa atonu ina ilona na vaenga. Eo se iva aipe sa ole tala ufaya ne aifiti apa. Itaunu watu le apai mula na vaenga. Esa olava. Na o lato wa aia wa tutupu soloa. Ai ono na puna ele sao ia ise isi awa ua mausali ia ise papa maala po ala. Ua puni ti aile an. Fai mai ua na ole tutu ole apai ma au au na le tupu ma si yoa ia. O i tonu la le ma waile taala nga upole ne ia fiafi. Ua ma na oile ufi. Ai fefe le papa. Ole ungo le tala. Fai mai na toa taa mai te lele tupu o mali etua. Mana ia faali upea umai fiti apa au nei matutuli anga ito. Fai mai olo oia ipea le na taulanga pea i kono vai tonga. E tusa male se lau pea uli. Ai tasi lava le pea lanu pae pae na taita ina le vaenga le na ngao ina ufia le tupu. Le tatou au faalo ngulongo ili nei afi afi. E tele ni awa o ngai mafayono utato wa awa awina maili tato utala. Ai onisine yo awa o ngai wa o manatu. E au ngā mula tato soifuwa ngai le neyo langata mufayo te ola
mau tau soifu ai. O le awa onga mō mua lama. O le mataala i taimeo o mai ele fi. O te masalo na mataala le tō ufi le tupu ma le etua. Ai lunga e ngā oia uma ufi na luailo la tō malo si le tuto wina. Ma le whapelepele ina a wale tau sa mi ngā lo la tō matai. Ia vea i tātou matangata mataala i so o lava se tūlanga. O so o se tangata whaatuatua i na lava i ngā luenga po o so o lava se vāenga i le nei o langa. E le tau matele tele o whamanianga po o awanua. Ia vea ai i la tō matangata mawai. O le tasi awa o ngasili lava o na tāua tātou te awa o ina mai le tātou wala ngā upole nei afi afi. O le ola tau mawhai. Ina ua waaia ele apai ma au au na le tupu na o lato uo ua punti ele papale ana o lo o yei ufi. Whaimaina ona si yo alava ia i ili ai masi ngaluenga na o lato ufai. Na o lato utoe fo ilava ma le talafa anua nua ya mali etua. E misi atua masi mafau fau pe yeise isi awala e fai etue fa asawi na ai ufi ma toe fa fo iane ia mali etua. Isa ulangona. Nga te tawuna sa ili se awala e ta eile papa ina iyo lato ma waili ufi. Awa au te mafau fau fapia. Ana o tato matua ne ufi e tau sami e wana o le paulava leo le ufi le iai. Fa amata e te toi fo i ele isa unga lue ngai faya iai. Samuai. Ise winga lo loto le ne ia awa onga. Olo utele lava vae ngai fai a ima umanga i shu tatu watu nu ue tau se na yu tatu ai. Ole isi tangata wale fia fai ma umanga ona ea ngatai le mamau male le lafu ina ole va. Ia vea i tatu mani tangata i toa anga male fa alunglungu ti inga. Ia tatu fa apei ole loi olo uta ua i tustusinga pa ia. Alu ia ile loi le tangata pa ye. Va ai i ona ala ma e poto ai. Ile eiso na taitai po o se pule po o se ali. Ai na te saunia na mea ai le tau mafanafana. Ma faa potua na mea ai le taimi o le sele selenga. Tātou ina na iyo tātou faa pei o le apai. Ua mana o ile ufi. Ai fefe ile papa.

E pena vono fifir fatalo fat le tinaia pa futi Christine Tangaloa ma le tama ya moe ta faitia la fale Tangaloa ya mese si osi tupola ya ma la tuna le tinaia e sita salapeo a mese le fiona tama tua ya pa tia ta efo fatalo futi ya sa ena peo ya mese Elena Pelletti mua laulau a mese Leo Pirisa po lava Sam Tautia Malo se fuanko a mese fatalo vati su uso matua ya mbo koi frust Malo se fua fatalo vatu ai foi ya ata tau ili ili marifa Malo se fua ya ote mamtua mese fatua ya Elisabetta Malifa ola o fapena ona mbo maita te proclama a mese uso ya eri ete wati frust a mese taunga a tai aunga a ropati ma fatua ya size is a frust fatalo fatua da te proclama ya malamalama Global Missions ya matau atu ya ola wangana ole mou mai ala atu shua failungo da tu kamai computer a mese oto u malawa ya wa umantun maito le stala Alulo lo kam sa mo nga mata mata le su nga nga le Toronto na Sydney. Ala kul kamalo ala se kiu e le fion tanga te melo ye li yo nga mai si ka mai mangu nga. Mo mo e le fangi o mau ki o a e mang. A vai kul sa mo e ho makanga ke kodila le uka uka ua le uka le ka feila ka King Kong. Aluaku la vore palangi. Hello. Gorilla, my gorilla, hello, mate. Alunga parang, aluaku meoli. Hello, gorilla. My gorilla, hello, mate. How are you? Yo, emakwa po kor gorilla kaukan. Oh, umalisi fa fingeng alifu aluaku loke loke revai gorilla. Hello, hello, my foot gorilla. Aluaku samoa. Hello. Afa mal gorilla sele wo mo fa so fe au esa ka e ka aket you're old and sad sele esa mor gorilla son e fa pa la nye ko ka mo sa mo au ke nyi ma gorilla sele wo mo fa so fe au nga esa wo ka fa ngi me

si fofonga mali ele na si tasi fua ta mali ele atinu ele ma fai na ngalo yo na fua ifatunga mali le sunga ya Mariko Pailate pei fua yo na fua amana vaina le tua ya le fua ta mali e ilonga fua I mea ta musika tatu atinu ilangana pese ole alo Tara Ya le ngate le le si fu mali na le le mi si lu kisu malan pe se na vi vi ingo pungta o mata wa tu ya ola wa fo ya la vu so on le mele wo va ye koi ola wa le ngantu fa fo mai ya I tatu telefo fo in mai ya le fitelinga ya tanga ve tipi tanga ve pe fo en masani le tatu masani Ia ale ala leo, ale Radio New Zealand nungo tato YouTube. Ae pangalea Samoa, unatou mau atu ia le telefui o nisi vaenga, ole na ua, tam fai fo, le fenga malo fau. Ia moale, malo le tele o tato o tinu I motele sila fai. Ae mese fo I ia tumua, ia po upolu, ole alava ele... Uma la vole fai fai ale taita ale tuangai. Ale asena na fina la fa maestasia uo I maunga foto na malo. Se fa tatanonga tula epa uo a lahua e tula epa le vale ale awari uma ye tutu mai nei tofinga minsta. Fai maina ia ia wa bankrupti ale tinu. Ia le whainga malo, wale se whare tupe, tue matala mai e tue feise no ngā tupe. Ai, mana ia lau taina atu ona wa mako iau keifo iau ia. O lea lava e kau whai e kau mawhai atu lea fwoi whainga malo mantua. Ele au kako le kio na malo pe au fwoi le kua ngai. E au ne mea sao. Mantua tangata pito silio na ina sia lalangi o tangata tautala ili sao. Yo he mai maupe ana whapea he mawhai on tautatala o maila atu leido nofo tutonu o. A Singaponga na al pahu wale na al mea lo whai ole nunu. Yo he masao roto e asi to ina ne maltangata na e whatatanonga to ina o. Wanga lofo, se le ngafai inga le fafafinge e panga paloka le ngafai o usawai. Ole si kukuafi nga, karo fais koi, ngana kawai alofi kut koi. Le ilipa tele atu fo I, ya, lea fo I na fa ailo e to ino nga ia kei. Walau uma me alwa leo tatou oe ma uli fafo. Pe fafifeo na langolango ina la uli ele, ele atamai ele stanga te pepero fo I. O kongi kala, ai wangalo nga ia launga kako. Ka fifi. Ia ala fafo mai, o le saunonga nea le taita e le tuangai. Mantua talonga ngir polkiki, makua no pao ale kua ngai polo pasish. Ngo le pao ala hengu foria, le vanga le tu mai timine. Ia, mai mau pean koe fangilo le popo, avangilo le popo la wanga le miki miki fale le ima foro foro maalia. Aku semangat fahamkan lah.